Namiyo. Nani jobu dino mutu nusuwa mwane ni mungu yasi. Nani nukwa niti ya uhoko siya wato atuwa suwa jina suwa.